Cao Sunungo tondo weteling studio tungkap wanci jam kang salangkung kawan duso kali menit. Titi wancini pun katuraken kumandangi ngajan maghrib kagem wengkon ngayujo karto sakiwo tengenipun.